ang saing na dana asay na. Sa daya sa miya lumampak kay ring panakawan sa daya.